0: Korere o nkhela.
1: Ayo, ke re ka thimo ntjene ke heri ya ka mosi go te korere.
0: Korere o se ba tshire.
2: Ke nna wa khareke so wa tsi sa. E sheneng khumela ba?
3: Hello ba ga ya maminyo. Ka ba ke le wira, a khali heri ka thina mo ape ba ba khumela bo sisu.
2: Ntoya ya peyere.
3: Mosi we hopa yo uma yo si ba.
2: Hopa yo uma. No freke sa bona sevela.
3: Enna sevela. Awo sa, enna sevela. Iyo khanna khan ma freke so wa tsi sa.
4: Eke kai. E hopa yo uma. Ene ma yee ni thana ke yo ja saka so si ba. Ti so dikimani ha mwili, ti so si ba. Nka ja u hani ba khane ku.
2: Ke
4: henle tre mo sa yo re ra shekiro na ka nyo pa. E piri ri khomo sa ya ntento.
2: Mama go khanle tonto ntoko ko nyo. Ke nona wera wa mphanya mape ya ho mkena ko musiya.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema osiva vanjene okala vanjene ni mpe

0: mà. Đi thay việc qua học ra gì.
1: Anna, mà không có chuyện gì mà mình làm gì sao?
0: Khóa Halima, mà hi cũng bắt tin áo là bạn chơi nó.
1: Mà số khăn này cái quỷ rô và rô vô rì vả.
2: Nà rì, ô hà mô ra trẻ nè.
1: Anna, ô mô cụ tố cà thị, ô nín đà xí sô. Khá yê thù yô rê ra, mù kì hì yê kìm vả rê lê. Ô yô ra. Vá mà lá, mà nô rê ra. Mà lê. Murera. Mone pa he thonye rola yo rera. Eku mone. Awa mala unla. Uno nana. Yura noni munkelu apa he ninyo. Vantu ne apa he. Omo ni hera mpento ne omo teteka.
2: Halima. Miyong kirino katni tu sayo.
1: Mio kini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
2: Masiku okana miteko sinjene savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Na kalamure no kurankurea. Mua kalova anela kanu wani solulu wana ni ile mvaranyu. Omutela, ova hepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovuo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, muto hiyawe wunda, numala wakele poli aka.
2: Mukane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni muvahe mpento wakani na umutetreka.
2: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, Yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati muninla nyu. Mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kovahe ni mukono mmosa.
1: Muhona mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kihiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pave lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwiku pali.
2: Tani twa himpave la yeyo. Umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
3: Wanyi hera mpento no sivili wa ni manyoni mukali wa tepa shote ili wa murima. O wiru romela no onni mbaha mukali wa miholu wa waria.
4: Korere umkela.
3: Ayo, tiru kati mungjene kiheri ya kamuhusi wote korere.
4: Korero siva tiri.
5: Mkina wale wakareka sawata sisa. Eshe ni mkume lava?
6: Hele opaka ya maminyo. Kaweke nlewira, akali herokati na mwape ya vava kumi ya vosi isu.
5: Mtoa ya peyiri.
6: Musu wehopa yowuma yosi va.
5: Ehopa yowuma? Mwafarika sawo na sivela?
6: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafarika sawata sisa.
7: Eke kai, ehopa yowuma. Eni maigini itanake yoja saka sosi va. Isoti kimani hamuhili, nisosi va. Mkaja uhani wakane iku. Kihenle tuwe mosa yore rashe kiyuru naka nyuo pahe ipiriri kwa mosa ya mpento.
5: Mama kukhanle tuwe mpira mpoko nyuo. Kinona wera wana mpanya na wapi ya humkina kumusia.
3: Mukuore hopa yo uuma naka laikiti ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento.

Bayanera lo mabala Bani benya wena e mabala Bala wata kera Na hola na hola na hola na hola

0: Kino pwela huwa ni ayo kitavaka ikampala kemusonyola kana makoto kriene na tu sinchene savaraka. Vano ntokati wamba hapuro abuduli afai wiro ni kumi heren laka na so kumilesa wampula.
1: Sokumelasa wampula.
2: Ihali social liwa anopenta huni muniwa evo siswila ye na mararu. Mahiko neta miloko mili ni matana manli. Mweri olo kanlewa neta nu mwaka wa ikonto pili ni yaka miloko mili ni tana mosa. Wanlaka na huna wanronyu urenla. Ukupa nyeriwa okwa muhole li e munisipi ya wangoshi ni partitu ferelimu. Na vihabari kina kuna urenle. Unla niwa makacha miho oto waka ihopa opahari mwa ofungu o distritu wa mwempa. Ia nisikina, dimea sinroanyu suwela wampuhara wanlaka na hunena na soku melasa wampula. Sevo sisuila sikandia kusuliha, itogihiwa inakumihiruwa ni abudhuli afai, woka lihiruwa umakinani ni Rosario Angelo, mniwurenle wa Murare Lovo, bondia. Na visisa, puwampatakala humithonya rosa reportaje. Nibajareka habari ila ensuiliha, ukupa nyeriwa ukwa muhole li e munisipiu ya wangoshi ni partitu ferlimu. Orimahola ole mpwale ni Rajab Hasani.
0: Sekretari opacheria a partitu ferlimu wa provinsi wa Mpula wa Gilberto Francisco. Ukupa nyeriwa wira ukwa wawe mahole la e munisipiu ya wangoshi Dalila Huseni. Opetei wa wulu pale ohinliverea. Muteteni Dalila Huseni. Ukuye oshakawa na manli eshiripitali kulu pale wa Mpula. Mwaha woreta warwa ongwereaka. Nondwa huno. Gilberto Francisco. Usuli hawira Dalila Huseni. Korere ovaramteko mulu pale. Mwina wa murere lwaya ana munchene. Epome wangoshi. Sekretari a komitea partidu frilimu wa Mpulava. O himia we. Dalila Huseni. Arima na mwamtia na mmosamosa. Okaleta pachendro kalampuwa mhina mwa kalihere kama shenki huaye ana munchene. Awangoshi. Ekumelu ya mwaka wa 2023. Owo, korere ovaramteko mulu pali. Mhina wa munu welo wepoma yoparapato. Na arima holela mmosamosa mulu pali. Amwi wanano wa mwana mwa mtiana. Mulaponu mahumu Musambiki. Owe miyemi.
3: Neshi momentu partida prematura dela. Nós como partido Frelimo, a nível da nossa província, em especial ao município de Angoche.
0: O Katulava, entuna huhimia, e kumelo hia novani kanle ama hulela e provincie la. Hatani wale anikala parapato, wera no pwete iwa ni mwana mwamtia nola mulu pale. Hiyo va, na aniku palela wera wangoshi, onoro unu wabanchi pale, variari vamunu welo wampantuli. Wakala wera hiyo, na ahimu suwelo owo Dalila, mwaha wawera owo, ahire lampanta muhina wa masomelo, oruluwana ni karelo soto kiheria muhaku. Harima na mamtia na mosa uwiva hereria, uhia topahe miteko se politika hooye. Hato kala utu kiheria ikarelo sa muhaku. Dalila owo, harima na mamtia na mosa aharere utu kiheria, mapuro ohia nasa.
3: Depois, 1990. 97 entrou no nosso partido através da OMM.
0: Yarima Suawe, secretari opacheria a comitê provincial e a partido Frelimo. Wampulava Gilberto Francisco. O companheira ka okwawe maholela e municipi wangoshi. Dalila Huseni. Ukuye oshaka wanamanli ya sumana yela. Mwaha woreta eshiripitali kulupale wampula.
2: Niori piha murima emanlia hurean la yokuma o distriti ya wangoshi ya sueli ha okwa. Wa mholeli e munisipio ya wangoshi, vanoni mpata kele haparikina ku yokuma o distriti wa mwempa, tepi opahari, muofungu, wenu na vonumla niwa makacha miho otowa wa ihopa. Jil Tumagina.
4: Ana matata ihopa o distriti wa mwempa e provincia e wampula, ani kompane makacha miho otowa ihopa mpahari, ori makacha miho ntuku himesa waya, okanle ogo rumuli waka ni mavirikano okati anonanea no onromiaka. Alavalasaka ni Radio Mosambiki, enamandiye la, ana matata ihopa kamusa kamusa, opahari wofungu, opoma ekani wa mwemba awsa ahenya wira iwe wara miaka matatelwa ihopa ni mwatelwaya wanika na maaleiwe siso wanaka liheri ya makadlwaya owani nakalato amunu heri wa mreteneo la amunu bahari e provinsi ya Iwampula masi ino ondomaiku mukadelo la ono trepa utikila vate
5: Raplana na hota kipeshikatoro okuma na nkuma uyaraliano mpakawa Mazi epa magwangwa la desti sikoloni shitu ni hana nkuto kuto mwinjene Hopa tsarne huvale kahiana tsutim pananya Hopa ipizori karika Hapo problema ya pyo asikoloni ala himalala ndao anani tistruwir mwinjene halitsi
6: Nzena naka kinati mia tomingu tu San Alberto Kipishkatore ava mwempa van Nini mana ni hati tsava mashi tsa khwai hopa ntoko khalai ka hepeng khwaya e hopa ye tsovira maji komuni hana e projecto ena tsimi arare enni ni shuti ha e thutse kina ku ninira ni bokula ka poruke na na hanza reti muskatera on thatela maji mawale ala ni spilikar ke wirai pa ela muhireke na te pate piha ela muhireke ninni bokula reti muskatera le ninna bokula wa thatela e tito mwe ninni phanya nguti bakani bakani
4: muhireke variano or tekniku a matateliwo ihopa omala ni miteko sa muhaku no omwemba osweli hawera wa mwatelo makuru ohiana anipanya ni nlelo emanani haka ulipi hero vara muteko wotata ihopa omwemba na mwiru sinjene samaka chamiho irisaya ihimesia ya navese ya ekekai tivo anupwelea wira mapuke liwo iya ni mikachamo ikina vanroka la wirane la wotene ovarla miteko wa mosaru ukuma anamatata ihopa ana mawani vamosani ya falume e district wene yela
7: Uzanu si 90 pra cá as artes eram poucas mas maguala o quanto tinha 1700 e tal por isso pescado já hotel hoje member ari a capital de Atum só que pronto como Atum é migrante por isso maguala ba canimo na muncha na tocote a boia o calai
4: e a rima suave muireke variano or técnico amiteko sotata ihopa omala na miteko samhaku o distrito o memba o lavulaka otike la otuli miteko sotata ihopa ononanea nno onromaiku wota nyeri wani mavirikano okati ni ikina kuto zinkala ovirheliwa maha womala malaka ihopa mpahari ore mukhalilo okanle okachamiha kamuteko eniola onkela mahiku osuli hawira o distrito o memba Yulupale wa matadriwa ihopa ni masuke riwaya wa ihopa iye sote pesha wata muhaku sakalaka utumhiwa ntoko atu otela. Nave e distritu ya mwemba ntoko ikinaku pekumelo onakala velya o mayaya o prapato ni omhipiti. Irimu hina mwa epire mosea mpahari sinvermite kosotra ihopa. Ekumelo epoma ekani ya mwemba jildo makina.
2: Watamalia humempa ni nroa sisa lempako jisritu wa lalawani o mkupure. Weno nisue lihiwa ukumele la murarelo, uolima, wa mkuwani, wa mpanto la wanenli, wa miteko seya, samurwerio. Melu na ikali.
8: Orlando Sabuneti o lalawa ni juwa misikwe o mkupure. Ahime sawira matala mudete mwaya toka lene ni omuto lava anamalima antari helamasi ahanle mero kamusa kamusa. Uwera akendiri heke oholo. Uruwele waya kwa mkwa hayola wanaili.
9: Para ohima pempempe eneela ni anana anawaba mkonta wangorta. Mkonta wangorta meshi mwani pyanea asosiasamu. Porque okule sistema isapaine solari ne governo okangwabo distritu. Mkonta wangorta anivara asosiasamu. Porque anutilisari motore ole o sistema ele para woli hana para orrekari. Ni anini porque salame parte wangorta.
10: Mbanda wanaili nto okuma pahi ndiarindri ya riwonroa huwe no newe na limela yo pajerian higilathe kito ndroka mpanda wanaili omor la mura simtano isi ebula yisi au rupa mathiala saremasi nto na borwe dergi masi mathiala kha saremasi limagi wortha nimlimaga kharaka nilimaga pahi sensor la sin rumela masi ninna lela pahi ni enne dam ko heno ye herre melo na mina yone eni re
8: wampanta mkina enkala mshankiho mapuru ene yala mwahawolu luwana ni otowe laka mapuru ana mnjene wakalia otu maka meretre ni miso otu giheya wira anakele liha oholo muruwe reyola amkwa hawanaili
9: Mushanki harayano olalawa kokanle eloja ya leshe entumi hamimiso sa nakuo soto kheya atupu komo wa olalawa okumeshmo mule olima worta wo haran kar meshmo olalawa no promover enta baba annin lani alewe mesh eloja la ya produdu se sa insumu yari olalawa no yamna shtarike ale hane nyaka rowaka oripawe o malema erwelo shaseyo
8: Mwetlo mkwa hawole mpanta wanaili, mudistritu solalawa ni omkupuro wa provincia ya Wampula.
2: Na von Romali hara mitonyaru ya saa reportaje, mpatani husanzu za kustu, unrona like lava, inamuna senti haya miteko, sampira amashkolani, nsana vale.
11: Mishita sampira samashiko sindika pome Wampula, mkwa haya wamali heria, watila na madika nroka, mishita sampira seru direne maku matonova, wa provincia nyambani mwera agosto onirwa, mutinto wa shadresh, etitu ya omujinkwale, yokela oholo nomala washinda, wampira wapaja ya diki wevasisu ya enamani liela. Madrika Neuza Antonio, omushinda Wilma Shuirele, wa Wampula nono, wa mpira msa kula voti variari wa mtinto yola wa Jatresh. Lelo tona Madrika Solange, omushinda Denisi, ala tona Madrika Awampula wenu, wana wampantra shilopwana, Sogeya da Silva, oshitu ya Wampula, kopunretu, Valdimiru otishitu wa musiriri, oshinda omosa, Ernesto Sempero kopunretu, Leonardo Mabicheka otishitu wa musiriri, Oshindo wa Mosa, ampere kena katrikingwe ashatresh, nilelo wa mpanda opacheria wa ashitiana. Valtimira kapunre tu kodolisi Mosa, Jessica ashinda lo Mosa, Junisia kapunre wetu. Wa mpanda shilo pwana, anampula atipishene Nordinu kapunre tu Akasiu wa ashinda lo Mosa, Yura na wa ashinda lo Mosa, Edili kapunre tu, Derek kapunre tu, Walvi wa ashinda lo Mosa, Bentu wa ashinda mutepo Mosa, Vare wa himalana na varare wana matrika, akala na matrika ahitinke, mukuma anopa cheria ajatresh. Yisa tina maite tira mishinta na sampira, sa jatresh indrikiwa, epuma ya wampula tupishenishika sundaria, wampula. Echitu yo muhikati, yo shindri chitu yo moma, varare wa mpira Mosa, Wemwa kulavwetu, mpero wariru mpopilo hilu mpua, wampere mshikula aruri na mwaka mutano provinsa unyambani. Mpero yola, wadike na mani liela, wakampu wateske mwaka pama wampula, wariru mpua, mwekuha ya nanli, kumishita sisa mpera sa mshikula. Ampere kina ku, yadikingwe, yadete namuna sentrana, angkoshi kapunretu na kala mpera mili, liupu mili, mgovo la miraru, lalawa mili, kisoro muhipiti kapunretu, erati kapunrewetu, musiri mpera mili, wampandu wa shithi ya nava. Ribawe kapunretu, mempa kapunrewetu, anakarowa kiashintane ni anamatika, anikuru nchitu ya wairati. Wanto msuli nina mnitetea mishintano sa mutinto wote makasa. Ishito sa wampula ni umurupula, siri oholo, wa mishito sije sa wote makasa tritishi msindiki wa warwa mpira mshikola mpato provincia. Varari wa oporo wa neraru, wacha wa wavikanaka metru imie sheshe, varari wa mpanda wa shidlo pana. Ana mpula arupuro pacheria na madrika Pilatus Simosh, oshindaro upuro pacheria, wanali Belmiru Arturi au murupula, wa neraru Rafale Jose awakarowa, lelo varari wa mikonisi ya saneraru, wacha wa imetru imie sheshe, oporo wanali, eltre kushantina wa mpulo shidlo upuro pacheria, wanali Leni Kolashi awakarowa neraru, Kelvi Beneti, onakala velia. Mikonyo saneraru wa imetru imie sheshe mpandra wa neraru. Oshintale na matrika omrupula noti Abreu. Wananli ni wa neraru na matrika Julius Vetu ni Eric Augustu. Ana matrika oribawa ni omujinkwal. Wampandra wa shithiana mikonyo saneraru imetru imia isheshe na matrika tita titush oribawa ito shintale po pacheria. Wananli teni murisho awampula ni waneraru Fatima Augustu Oliupu. Mikawanyo sa neraru wache iwa imetru imie isheshe wampandra shithiana. Oporo wapacha shintale tinesa biyu awampula Fani Toni Omoma ni oporo waneraru Valeti Elisiu Omrupula. Vano mikawanyo siyanleto sa neraru wache iwa imetru imie isheshe parari wa namatrika uchito mrupula lord da afonsina toshito propateria wanan lelizete dalzero ribawe ni waneraru vani salvador mujinqual ni kuna huna hiwi gwana matrika alavulaka no mala okwasa otemakasa waya
12: bila desimosh
13: como se entepo de ganhar primeiro lugar
12: apresentar
13: de muito trabalho
12: sim
13: eu espero apresentar a província de Nampula
12: espero sim.
13: Qual foi o resultado dessa vitória? Foi empenho, dedicação?
14: Para lá, para ele lá.
12: Dedicação.
14: Iva para o Beto Silvestre.
13: Distrito de onde? Murupula?
14: Sim.
13: Como sente depois de ganhar o primeiro lugar? Foi difícil. Os adversários foram fortes.
14: Sim.
13: Daqui para frente, o que espera fazer para representar o distrito de Murupula? Resistência.
15: Julia Azevedo.
13: Como sente depois de chegar em segundo lugar?
15: Ah, um pouco normal assim.
13: Foi difícil os adversários?
15: Não, eu que no princípio eu pensava que eram ser duas voltas, mas quando cheguei, eu vi que era só uma volta, mas era eu. Por que eu penso eu ia levar em primeiro?
13: Caso seja escolhido, vai representar a província de Nampula?
15: Sim, com toda certeza.
11: É na Maruiela, o que eu ia mexer no seu chaiwa, e metro e meia tá na charro, nem outra casa. Wova hereriana ampera ndriki wa onlaka na fisiku nzunyo pa mwampula zisa tira mtata mshata sampera sindriki wa pa mwampula wawa pelotene la madrika anroka la mera ampera mshikola mwakula ndrowe rena ya provinsu nyambani mweru agoshtu onirwa
2: ni hoshu kurula ni sandu za kushtu na visisa kwa malihendi ya huu kumherani mitonya rosa reportaje sa prema nya huu kumherani evo siswila wanihalela kapa hiyo malihara nlaka nani hapa sambula poni wa humu muni sikina selapo sokopela itapuleli wiso mwani rajapu wa sani
0: bondia. Mukulu pale amlaponi mahumu Daniel Shapu. Unititi miheria mukali heruaya ama hulela amuiwa nano wa muisilamu. Mlaponi mahumu Musambiki. Maha wawera ka awo. Ani laleria. Variari vamuiwa nano mutetani. Ni waka lihere ka ale ovela vela. Vamosa no kala kampuwa. Mina waka laka vamosa variari vamunuelu. We Musambiki. Variari vamuhupi muhina wata peleliwa. Nihiku na yedil aduha. Ekande yiti ulu pale ya muisilamu, mukulu pale amlaponi mahumu Daniel Shapu. Osuwe liha muhina wa mrerelo orinaya muhina wa emani. Nivamosa wa muiwa nano wa muisilamu mlaponi mahumu. Orinaya na nruaya alaleria kam. Variari wa mretele, uiwa nana, vamosa ni wone lana vato mutuni mukwawe. Vano ministru oniweheri ya samteko. Mlaponi mahumu Iveti Alani. Ohaba ha opomuri ya nihiku no lelo. Variari vale oten anete la eti niye muisilamu. Ya ekale rume mitenke seyo seikanle ocho mpeli wa ovari wa mumteko. Ama hulela kuvernu mlaponi mahumu. Anoro weha weha muhina wa mteko situkihiriwe samuhaku. Samako le wadoshi mili 26. Bavo vantuna oheli wa mpuwa. Variari wetupitu epanyiriwe. Muhina wa pataroya nigash. Vanihimwa musuruku. Utukihiriwe kumelu ya mwaka wa 2022, oroa mwaka wa 2025 mwaisana. Ori wakati yowo, waha tukihiriwe orateno ratene. Miteko sene seyeya so weheriwa. Muhina wowe hawehiwa mkale lolola wa mhaku. Ntokoni basuli hawe miyamu hupi aministru. Mlaponi mahumu, Inosensi Umpisa. Inosensi Umpisa. Osuli hawera, mlaponi mahumu, onoro kaliheriwa ni msuruku. Unipieria imiliau ikonto, imiliau taro, wera oreri haniwe, papuro ohie nasa anyanyiwe, vakale itauni sepato, nyaku nyaku ya arwayo naneka mlaponi mahumu, muhina mamwatanle mulu pale, nisikina. Ama holela awa asembleya provincial Osofala, aweha weha, ni miheria ikale luisia, soli mwaka shapa, yole onkela we tetaka mudistritu. Ori msuru kuyogo, unchereriwe, wopiraka miloko mitanu ni tanu, hata ni muloko. Maholela awa asembleya provincial Osofala Antonia Charles, osuli hawira, unchereriweiwe wonaneye ni nanova, onipacherihiwa enamararu ya sumanaela. Sisa muniwa, ntapulenliahu nsoma ihabari samlaponi mahu.
2: Ni hoshukurulani Rajapu wa Sani. Ni sisa kiavote hanle waikanle o shukurlani epole avan hajmiyoka nlaka na nasoku malasawa mpula wa mpanta wala opacheria uolelo va enamararu mahiku miloko milini matana na manli mweri olo kanle wa mayu mwaka wa doj mili vintsesh nrenlaka anna ntokiwe ni kumeheru wa ni abuduli afai wuka liheru wa umake nani de Rosário Angelo. Boa Herini.
1: Soco melaça, Wampula.

0: kale achashana ka araru ka pashira halako useta mashi yetrile ya hadharanya saba lololazia ka kahidira esumana ntero kinaruwe uwe shana kale kurana taka manobale prokopera riki pawana taka owaninno mashi yetrile ya hadharanya nokala kura ni huku tipiale na piale ni huku ka tunakurana mwana utene kinathi pela chale mashi wa mwaha patiarea
1: nkahaya o wapa chen rivo sisu au la solo mnaro hamelo mwavinyi ni huku ndendra
0: nene ni huku nende chale usisu kwa kupaza kakwarana za kushpitali ne ora kiavira chale purkerechele ne kalantuko wa kubiha wanjera vantoko va wipitihe akubelihe kushpitali
1: anupi hospitali maiphanya mrete
0: aiphanya nrete aihelelia nne soru nne soru emalaka helelia katsabale miyono tsomile yale soru mana vela kurana tsaka kuroko perare tsiki
1: wanyi nyuma simwemba mumu
0: wanya kamwemba moyo mwayo
1: ele yote ela vale nkaya vantu muni khala saino mala roshi pirtali mumathina ninyu alino retolwa kolera mutikelo waninno mukhalula nyuri hai
0: kiwala kwaninno kinnipankenshiyeni kinnivela kinnikata shanakale kinnara piha kinnakathela zora kho ikhalentoko nkaya kho lepenemenusu atito etuzikina tsaviraka siwala kwaninno kinnivara
1: nkahaya o ashina matamana ninyu nikhala nanyu amusi yarihai anni tarihela se mani varanyu
0: anni tarihela tsa mwayo anni paka anni tarihela tsa nerapa nikatha reke tu yare tu yopi hore bona kavela no pe otukia keta leva nilipenleke bano anni panka tsini mpaka ke mpaka keo nikatha nerapa vatwavela nivela
1: yo khalele ahim mawlwana ni makachimi ho khanle ya ma sintomni hai mahene ola muni se ki hai
0: e ma chao chao ni ni sofereri kalora e pairone la ba o tene ne pusu ki de rushkola ni ba oposto mano ma chale ni ni sofereri ina ba kora pene menu su ni wa ne liye ni soferere la mati
1: ayo mi anwa ko shukurela yo khalto ko muruku ma pevla ni wa hira mi warad mosambik sinyu hinye wera kolero la thiri momo na mansinyu ene mpirio na namane alo tene wa hapanya alo hiton kwa phanyu ndrua ni motiweyo kolera a kala mvanyu ruwe koreto wa kolera wo kala
0: data vivanyi hie o havo onne kala nyelo vanyi hania tampe tiopi havinche ne tiopi ha valiri akavaloro havo nyelo vanyi hania ora kubo Bravo tia o havo
1: Asante si se te mama ndia ho o wirane le hantisi ya mai mosa wa panyuwe no reta wa kolera na namane ni puwa nene no o zero o na pera tsirdu o memba muhina ma wi we ye hantisi wale ni wana muna ni khala ya no malo panyuwe ne palua ela a panyuwe ni reta wa kolera yowo uamvane lwahu yola wuwirene la ipalue napo nyana mawane radu msambiki okanletoni wene lawe okalihirana ni UNICEF miyo kinitu niwa Gildo Makina mkwaho la kareni ya Delfina Cabral ama Mutu Omar ni ya Vitorino Kumpukani wa Musani Araibu Swamihi kwa herini.

0: sima mo pa tere ma to etu ndia de ko piye
1: lerwana na sale
0: ana mane unte shunyo kamul je muni hime wera ma kho mala mo te panto ngare mane he maro mo te pa gaere re to sa

0: Pwete ya leo tene ki hawa anu anin. Ya le kwa otepo shukuru.
1: Eni kumela hai tuwe nene ela? Mwiniru hai?
0: Nkintuwe la. So miko onalitisa mpahashana kwa oraru wanza oporari manu vale minka atuwe la. Tuwe nkumaya. Kituwe la chalata mpakava. So kwa onalashana kadu rea tia pahe.
1: Naro koreaka?
2: Amina patili yu. Nemiyaro kini wajambo kina wana jambo retrola omiru manula jinkuma kanintuwela imakalo we hajita mwopora nura pepahe so Allah unini chalia nini ruani hospitali puwa wakina mkwa kina mbona
1: babu atepele shiarana mwane atuhaluene alupa natiana
2: ulupale akani otelo ana wasatari
1: Amano, niwanyu hata niwa hova. Tiye yo, iraninye mawani mung?
3: Verta, kunoti. Alu pala, namu anda tuta ya niyama haba sharzio. Ya kwa ya, niyoko ya hala ya, niyoko ya.
1: Ele hinyema ya lano wiruka, kumbela no kwa mweke kai?
3: Verta, ya niyoko ya.
1: Nimpa hira nivani lwa huyo la ikumelo mawani mwao 0 1 kahitari ya vale mayala indro 0 1 onapera 1 o 0 o distritu wa mwemba monaka atunaka ikilombe wakane sene ne uvila 8 kilometru ba ikilometru tana taro nka haya alupali wa akala mapuru makina kwene anche nundriwa Wohimie pahi makale lovate hata muteteni wakalo kumela ka orete neorola ntoko orata wameka hata wena mungeni. Etusheni nivariwa mawane munikalanyu wimunatere hemiru kusewese nihimwa ya kumela ka tomelo ehihimwe tunia nihimwe.
4: Tipo kuyo para njeni ya vate niveleke kura pihata ke paratu Anda jinata na nama tapa ni ina tuwa pia hano nyawa ora pia tama tapa alisa ne ne manu kuhala na apia ka bara invitari ereta amirimani
3: tampe kuna wakulia mani wala vazi hima chote ne tukalwa mazaro yekalan tuwa vuri kani hii
1: na kule shamba tewe mwenye kama hali kila kaya hima wasi
3: Ola bula mwenye ola ba rizote nde tivarla jimbari ya vate sabre o kanto la retuze parohe bhaira tantru. Okwecha rabi bara to rabi amataba baje ronya primero waikale nesaba yonya wana bar kuche tuora kiara Kenya.
1: Mai bani himawiri wa nivata nora trayo la batukoni andrepe hikota kwa Parato pahi ipaje anikala shana shitiana enivara ya tiana o mwemba we anairatela na sekairata sei ya siniponyo maha kwa sokumela seyo sinikumela ndirwa moneke ireta samatata ni mona nara mahao nyala enikale sheni nivari enikale sheni shana tiana
2: Uwe mawanyi humomu ni nivela vate, ni nirapi heparato, ni nivela mpani, ni nikate kuo, ikaruko ni narapiha. So hiretra yonkuma hikanintuwela. Nimakela onapahe. Iye tutote ni nivara.
1: Nkaya, yokala vanchene wehimieni atu aniwuria masi anivira arna ihime ipimpiaya ulerne poswa yokune liwari hai.
2: Nimuri utashi. Tinimuri ehu.
1: Labe akala anlavu lalu bali hwale umiru?
4: Ni fundinari yehu epayro hila noewe lana nena emota. Mano vale wira onatalia tenrele humati amuro shankelo kala kera narava lewe ni nipita nurika. Hatuwa nipita nurika maate ale. Ankala epovu inja ni mwane pusu ile kukala ka emota. Ya vale kia kana tumanere tenire wala bali rale kemati ale amuro ale.
1: Ba okala labeka?
5: Kira lewele ni mpuro vekari mmuro mwemmo, wele ni mpuro vekari tayi kanintuwela. Masi tinira huma kale lomu napero wa ulola, ni hane funtenare, masi funtenare katini siriviri proke kanitowale. Ohavo zero, por example, vazero vava, ohavo osheli kanto watu. Kiba funtenare, ni nuzari ni pro ni mato poshto. Nuposhto uwe, kanintowa hiyano va bazaru baba ni nguya wewe ni funde na rerimo tani neveru shkola ni le yo postwelele kula semane na hononea e honone akahini ram mapus e honone akahini ram mapus porque e have ya kha to ha ke to jmi le quanto vavele ya hewa kunyamu kuni ba hata sapau sarteza kanona le thile pote kevale na na uzari mate ale nani khala mannene no uzari ni sartezo le nani nani khala mannene bana metsana kanona le thile ka kevale twala na konta sera ka khanin tsuwe le thwene so ni na vekela hi ano na pera unno ni ni sofera ri vincere ni mate ni re fontera ari a pinli na pera ntero na pinli o shkola ni novo posto ni posto ni na wala na shkola ti awena o posto ti awena ni ni wala na mate ala va posto le she pinli na vekela kuverno na jutari anwan le permen ju reserva anwan le ana mentari pinli emota etipio olesheni osheli emota etipio numeyu nava bo na ajutari atoma nanthapa onthapela kuvernu yo so ana ajutara letito mbobo parece morare lo anroholo
1: aba mohinya baiwe okara mama kuma kawili wanyu isapao wisa certeza oretoro la kiwa tepeshiyai
5: kano nale masimitano iona fetari vincene nani phelo khura na yayo ru prokentu nintu nkwawe kantipa na poti oliawe nonno kanintho ana munhimera ne inhimyaka imvekela ka kuverna na shutari aniwane le busu bazeru baba ni na phele busu hi kanirina renera pinlisa ni oposto ele latirna tinchene ni na safera kula semana na hononea ni honone ani ramem ni twila ya fetara le bazeru baba tu afetara la ya ba poko le shenu bana ban kintu ela tho
1: niwiwe ka lupali hwala iyo kale te emputu kwe wira moneke atuna ka oreto la nakala tho kolomo liwe ka maasini mawure riyo pa he mo ha wo tho mi ka champion sa masure la urumela ki khala yeyo
3: ha te ye na ba ka le posu bir tene phanye na so ferer
1: ka yo ka thole ne himmela asire koraka wiru ya maasi nyu mo hera wale ma ho phanya ko le rola na ni nywe ne ya o ya hero mpako shipritani bulolio mtikelo wani mwe ndre ha yari maasi ya o mo ka champion ne ya o ladia o moro ne himma yeta ka se sa yora maro mari ma mwakhanya se duo theni ala muiwolela
0: menkintsuela kalawira ya rimati kalawira kya rimati menkatsuela se thuyo kana mona tsa mobahe so ni matsa tampeni ni soferere prokuta shuo nuni evela tale ni ninchi va vinche ne makalwanela na matsale na tembekele ho era macha o pena meno chuna mentarie mano vale kinintuela na chari hana vale ne nerwa muromwe ya uri hana mwane ale kai ke vale machi ale ya ore ale vale kai ke hi machi kada tini tuela ka
1: ngaha mai ahubu shio mo hanuru amasi muzero mu munapera mu ani huvi hana ana munjeni mawure lwaya muhawa yo mika jambea samasi
2: Ana nuni evela ni meli ena kala uta sheli o sheli yo atero baba ni meli mati akapitawa ya atero baba papa vita o sheli wo ataini pirna mati tone hu e tona yeya nini hawe la vinte ni makelo anelana o posto uwe ni rwa uwe puti ana tsa uwe ke sa mati porque na tsa la vinte sheli re at vinte ne Otero nare atintse no tani lipela owe.
1: Mukhalelo makathelo athuikuo pa he. Ani hai wira yana hinya nakale khala ku maruwelo muturungwene oni hai.
4: Eh imagine ni lesha tsama to ka thavona phelo ka thanindwa onkhupureni we distance ya ntjene. Ora onkhupure wo tinre hore eh le ni venyere ngwa.
1: Mwemba mo vira mo khupure.
4: Ah. Timvenyere hunkwa hore eh bani totele ka tsiro nirimpe heke nkhutotela ka na rwa balum bavesh pele me shudi vira ka nankha simalan tero tereshti ani na thurwatho
1: a tuna ka mutundi pintelo warre kuwo o vaka wanyetho amata nuwaniwe yori heri yodigi heri wiru amuni hay mazin ro panyo
4: a niri hato maha so fermente amati wira ka yo pusu munni kwa na mwana ka onra ka kavale kara kavale uchisu kingwa ka stress Onne levele sofrimento incene.
5: Onna commento terezora ola numma ororore balti. mano nare nare ale palte onwan kinaku onkusha palte otri khelawa akhale na primeru val mano ngole thore palta ka kanura ekhotro yokela ba purke ma pura ini ankhala mati khumpire zarin thubanya tere zora ora kinro pusu onkhoma uchi sogran kinro pusu mase hine nun tele he khobati ho ora ni ro pusu khanwalo phiya we nimphaya palte kinaku palta ka mano ke phoi mano ke phanya okela khotro tie ni re nyura yanu e okashara na tia masini nkasharana na latwa mati ya lala opusu kuwa watakani ya onatakani wapatari tupuruka tinipuro ninkala na mahuwa masupusu kuwarela la watakana masini natakana niniruwa nana kia divana latwa mati mana amelie mati ala puruka tikinaku ya ya tamvuku waparesi nivano ni thola thola neko hanko anu pae mana tiana tirina havarao thola thola pinata mkwa masi aru ura mati ala la parasi nani kapela ura parasi ke hiyo pusu etwikina ah yale yatara tore lele nakuma tara tore ro pusu onindo re palti onwan kina ku ke pachere mukhala pe dirvera piso no kushela no tik onwan kina ku e palta ko no wan shaba lutukulelia mate ale an tukulia kwa tsinkora hani walo tukulelia mi ko kuma ra kereko pusu empaye palta ka otiki timi kare primera piso ame siminki phayale palti yo kele khotroba imbekele humati ala nameli ya mapuru alala mendi alala ya mvuku watikina wana yoyo kata eni nikata ni nirapa so kahiki etu yon kuma yanto kwa mawereli wa alala basi ure nina hime uira onyala kahiki puya kala ura zotene tingwana
1: ya hima le mwamahi kuna panya niya huchiruti ya wairati na rea huvila ya wanamapa ya bairo kama sakamo sa watunyo shosina mashele iriwe o kala e balu ni kumela mahiko elano ndroa hu urumeli wana mane atish kartavele nkahaya muzero mu munapera mu kanona ne kujua ka atish kartavele hilwa mu himye ne omoroiwe ndo thana kuja thomas ne rikana helana ro hano wani
5: ayo nkimbanya ha proka atish kartavele mina matota chinjene khambaranya uzare sana proke mapuro makina ku opara shimika aito ko phia wala kinni phia kinona athipie malikite ntu apuani wa thipale malikiti elishu kintela mwe otala vela orwana ni proniki nako makhala maya kinona intelia kamatiko ko ya rupepula andani ya tereta mentu phare bano mumu khaninzwe la uzari tishkarta vele kwa lukere ni proni mpanya mushtarata ni natikela pale nkintuela pale tishkarta vele bale reta manene luko ni prona banking ku molimpuva yetu nona kaso so uzari usayaru tukani nitu wala uzari porke tishkarta vile tiona nara opaya ni pone ntikelia kurupe pula wala nukuto nyele kunyake lanyu kuma hitu wale kamulio yolio wa manera tina nara ni mkunyo ziwana lao tuyeyo opanka ziwana lao panka keyo yoviri helo nanara u yorera nina jutaru hini nrupa nana mwene vama si periku
1: kaya alupali adishkartavele muyo mayu lanu turuga yorera yo kalawi enni kana kali herna mane rupani rupai kobe hene venjale maji yo wupi ha
3: ayo enerera no istar mena mato twale anamala waraza kanta baza anarha eda kallem tado ni hunne wa kha ma gul shawule kende manara maji ene jola usar mena mato to yo manero ri hela anarha kulane par nona ayanne
4: Dimbavo, scartavelli e tutaria valle, minamatro tipo can contorlare, madricello. Purché alle tantuela, tenira un guarda con guarihaca, depo shore on rulele, ab magala un jati, tintuela anen.
1: Tubarcavalo, can you talk man am lopana? Yore la o calawe. Camero calon guarihaman u scartavelli, masivan tepesha, anicala asharihu, ashirugurihu. Ashimai hu ashana sitiana nikana humawanyi hu etisheni
4: andebe hava tepo ashana sitiana kanne humawanyi hu ale anu an kalana anamanale anawari hanamanale tini tuela tepo ku o kontorlar
1: barki balukea
5: wendere
1: wera
4: parolo kam paka o tipa malikiti tarulia vale kia tikala kama malikiti ni mwe para rupe pula vale buina nara
1: yorumela dishkarta vele mama erwa hai o mwemba nno ama yale no hakulle wiru ni rani ayo mayuale anyonyo radi Mozambique ona mapa uwe radi ninno bukalo mosario etwila eri hai mama hikuyala nikala ni hi hana maniala
2: maha ogere stavi yo yo
1: la be discartabile
2: ya yo wetu twela gorobole
1: kabudula olo na uruliwa no riwa wa nerekeziso kabudula na mwane oni wetu no riwa
2: Le tuelo onesha opanka miki ntuelo romola ni ntuelo panka to panka to matikelo kani ntuela bana bale na mwari ha mwanole ni makelo kusa unrula utikela instarata ni momwe bane pulele ya wavale tina kupia purani ya kamati ni mwe bale kani ntuela wera fitiki yele pwini provekare mirimane bana atwakina ku Ani kusa purana nesheni nlikitini. Bana twakina anastaranya kina pangusa putikela ka starata nimwe ya nrularu. Ana vangi ntswela ora fitikitiya ya skirtaveli yo walani. Mirimani pahe ngitswela.
1: Nga haya murokoraka.
0: Tsitsama kana ntswela usa ri hina mina matoto. So ntswela ngwari hama ama nolo hiyu. Sheni ore kina jinne mesiriviri para iruse. Mashi para uza rivata vale vale kini ntuela. Proke hini nanrula mama nole. Nivata vale kani tipalin likiti. Ninrihela mathapan. Ore kina tinku chete hu mathapa lo apea.
1: Barinta mwavo.
0: Barinta mwavo.
1: Enyewe.
0: Enyewe vava. Mathapa nkutavavo. Tintine ukwa apea kama shikarta vale eriva. Mwana ahiruse. Tinre huro ape. Mana vale ore kina. Yele shkarta veli le tenne provocare na mana le vate vale ma ke ntswela uza re proke na kushela ni hera mun likitini mwe una ka hi ke pepele ni pepele o thola thola kina ra ko ro te pa o sofela no were ya tsi ya mashi te hi ni ntswela uza re na ma ka thiana ni re mena matotho ni ntswela uza ru hi u bale pa he ba shwa shavale ke ntswela luka ru orwane la
5: Nanario hiu, thana ka mina nariya. Erala anna, mina matoa nanario hiu, thana ka nina nariya. Ate na ahi mera ka mina matoa tote kwa kaya manena nduka ni kalihera vale tishkarta vale ni tipeke likiti. Kuku chaka kuncha athi kemwe mme. O talaka ni kitake laka. So mwa parasi murare lo parasi anapuya, anashinta tikina ku.
1: Mio ngiro shikurla, Nimpa heri anlo ni vanela ka ikumelono ona pera. Kinu maliwa ya ruende ni mkwa hui wale shuwele kewendo pa hii. Nero mata manda kahi kila tele vale kahi kila tiva. Panyo ya rula. Ayo, ni vanela mwa haulu wana ni ureta wa kolera ovindre mwemba mu. Watepesho ni ona pera no o zero. Ureta wa panyo kumelo adutu na himia na mwane shithiana shilopwana. Papa, nsina naya mwaurete ni yu lola wa mirima ni yula akina ni mwira ya kole rola shoveri wa uwa maya na vetu kalevo mwahawa mwono wa kola kine wapanyi kwa yu mikrofoni ila nkahi halisheni nsina
6: mwinti nagi na atinia mili kare wantokaya
1: mwemba
6: mwemu mwemba mwemu ayo
1: nkahi mai na vinsina
7: ameta vivyashi King Kala was a robber and Baga Pile Valley.
1: Asante, and I give Panyaka, Kohaka, Ashimayala, Ni, Ashulupalia Kalava, all one your retro caller. It was I, Mawani Muindrehai.
6: Retro caller in the governor of our valley.
1: Marwe Luawayo, Yako Viraka, Warovala, 20 Hai, and Colon Timakalaya, when Eluli were
6: in our valley, at Hale, Wapa, Retro caller, and I could see a crochet or spirit of Wakovea. Una akolomolo hiyu na akolomolo uchisu na akolomolo tana sempre kumbiri ya tempo akurohi ya kawo kuloli ya ka kufanya kamiliori kuhakolo sara kwa wanino
1: ekina kuna panye, na alavu lafu ni panyendria ya tiolu wana ni mukalo warata wani himawiri wa akala nikusha masu hutu wanye ya ashilo pwana kwa akala wana ashima ya lumuru wa masi masi ya utiru wakalo kaleke kaimu hao wae wa mikajampea Okala wakena kwenye mpya treywe ya kulana kina nyanyala roeri kwa ntuputuni ya kusha rika ya varhana mane kahe kini piye yo
6: piyo nupale yeye wanera ni ayo pusu wakena hava ni wani hana kuri ya kacha michomacha ya palki cha kuri ya mikuwa kona common to a lesser way, Kanamas, Kavavita, but no, Sepan and Kalawaka, Kawaka, Kalaver, and Kalakula Kula, and Kulakula comes, Ichacheraka, Yauriavale, and Nakumela and Kutakute, and Miramanio. Ah.
1: Tell the Payendra, Nicaragua, Mutayan, Rico Vanilla, your color is anywhere you want a money. Ohiu, Vashaka Kiruliva at Shkartaveli, Kiruva Shimayala. Hii alarivava, kina kwao, akala masukira hinsu, wala hina helamu litini.
6: Hai hapa, hinyala litini nira, hinyalaka mwanole, kuhia tika walaka wane, ya, kuhiti pelaka. Purke iye, jenero kulesa, kuhela kato oreta cheye. Manhelia, toko vale, nchalani, toko vale, kuhia tika sorio, kawanrera, etio hirera, ni wihera oreta.
7: Mwento, mwento, atani vira.
1: Lepi?
7: Kira le mwintu mwintu atani vira. Ale ya vira ka makaru na niti kala wale koya kia nipanyi horeta nkena kuhiana. Nure tolo la wamirima ni wonyaza. Operashualmente wanapera baba onkala ntokonu utotola. Masipuusu nirino napera oti u. Kukara naka uwe nkachampia ni uwe nkachampio shkola. Vaveri ya renela kiiva tepuusu wa. Vale ye mikutokuto zini nipanya hata nipanya koreto olula. Ah, sona ya panya wala shani hale. Nina kubihiro hospitali. Ni ya kumo hospitali ya loli ya na wano wani nino. Ani nivo loli ha asera kaya umeshi. Nivo loli ha kama kale luaya porakemu mwenye humu na masikinu mi opira. Kaninkala netaratamento ya ura na haba hileti, na haba hisheni, na haba hisheni. Ya kumo hospitali, angoli ya ntikwa, ntrama nuhi titelia. Ale kia tepa, okala erutu yanka nitempe. Nimirima ni wayamwe kia kala sana pura kangela tutu zo hizu wane. Pini ramu ata nipanya koreto otamo. Kinto konyo papa mwalo niko hako hani reta iyo iyo. Na kala nipusivele uira mwahi ula ya panya tashana akala pooti koo. Tunako panya nipuro na weme la walano uimpitela. Kuriko hospitali ovila nuseta. Vano nkumana mwana hiyo hikala niponsabilita tu njia raparo saeta ni mpia ni hiyano napo ya leto reta nkina. Yupinu upuwelele huwira kaha kivani nko hiya huwira nituwele wala na wale wishutu hiya wala na ya elela nireke shee ninko hiya hila ba.
1: Ayo narundo vanila siyo nisuwele ke mapatu elu haya nno ya kalawi ala niwa ekandia ya meru mroto vara na vahina vini hala. Ender la hukandia huu hala ntarihela ka. Tetu kandia huu tinru nilia huu na veti niru nilia huu obara omu teo lava. Nga haya, uhia to otuwa mika champeo tongwae unapera kuma ahinyu ruka urino mukena kuru urio tino eria rila wako kandle. Yele lendi kushiri haturi ya kamasi uhi swanyea. Otoa mika jampea seyo.
7: Yeyo ni ura mazuhi tu wanani nram mamuro kuya kula kurika kakani mtu wala sito vativale maate alari sana. Masihini nrika yale. Mimi mweli sana kwa omani ya uo puusu masiki maneli ya kamazi okitana wa puusu wala tuale wata. Vano bayaru wira ni namuanchu tari ya kuwa aneli ya poti na mfukula ohawa. Nura tuwa uo poti nkina kuwa mfukua. Porque kiva choko ikhalale latirina mo ne hane latirina ne mahikwala no hishutra khalai nanruwa kamanto pana paha moro kia malela tsonka rikhone tso khalai khana tsuwa lorapi heka rikho na atremula sori ya rile ba khunruwa kamanto pa khonlia ka masivano kuveru no oni shutha kwa ka ri tshune na bara ne na katha ne na rapi he paratho kiva choko ntune nyuphanye ko mishiyo hi lokaloka no hishutra. Masinura tuwala nana afitari. Kahi kure tuwala manana niwela ya nihini kataka ni rapaka ilatirina ni narina kuhumishi ni rapihaka. Wano tuwala kia nipanya kahi kunipanya mbapusu mwema wala nipanya zai. Pitu vitengkala ne hiyo mapura mwaya kanintuwela.
1: Mai. Hiyo na Radio Mozambique. Kwa kalihera ni utengkesu wa mwulimu nkuna na kalihera nama ni UNICEFI. Katunu digera maswala ama yala nu. Tahi dana mwia vinyo la vula anamu kwa kwa rea pahe. Nkaha ya vanto. Ekina ku evindre hata ya evindre mamua kamu amunankaya. Amunankaya lala nomalovira katipi hewaso mukalo lola uutuwe la mawani mu na bona hi atwala ni kwere ntoko se ye ya hi atwa samerema ni move aluwa ikina ku saita kusha oto thorana wa pulimithi
5: annani panyola tikina kwana khayo ho wa mu ya khapinli ni lepiaka kwana ni na okhuaka halu lepani nu penyu numara lepiaka nu penyu numara ku lepiaka akantana
1: a mona khayo vera mwemba mu
5: o vera mwemba mu ya khapinli mu Maturi, Matana. A matati here and Narupanam Cupure, Cupuro, Lovanato, ten or run on Paco Martin. Kahuro ran a leman, ran a lemartini. Teacher Tala, one end and Luku, Alani, Nituela. Manakia, Acuna, Nalu Lepan. Nina Lepia, can no netu, can anywhere to? Governor Nutin Vecala Hurel and Kalehu Lepiri and Nini Tikiniha. Need no party no more. I more have a cushy on a lower and you pay a half a quilemana. I have a quaun theatre latru, the Hononia letru. Cava Kumalora Kuvernuk or no Alehiano Naju Tarum. Masiva only. Nimakano lepia. Lepia hin in Nilepia. A canetacom can he met to Nicater looking him at you. So he had an initikin yorum. And lepia hila colani wikilela. A sheni. Poro Nava. Nahane tu vita.
1: Nasivaya pia ama nankayao, pia pahi anakupa birelo samata kina kunaposha ipasanya. Bukalo niha hii, konti pesho wala mela ntoe la turia huna hinya wima oneke ba maasi kakanle, ora tumuna nankayu uduwe la tuhinye ndriki wa maasi.
5: Uha wani hana muu, puruke hina arupala mungkupure, emata. Pane mata yo chokupia chotene chorani ya maatini. Hini niso ferrari mwinche ni malielo kanirini na matapa ya pielimu ntokozo na alia mwemwe. Mitano kaninzuwa la kona lote pa mitano wava kaninzuwa la yowira malielo. Ya alia matapa ali hini naprovetari ni hiyano kwanya teshi hurotu mamwe. Masiva kanirina manera. Soso ferrari mu, ni niso ferrari. Ninaale pia kaninona. Ematati huto oroa, inupati huti naale pia kaninona. Namwen polola no kaninzu la manera tinkalehu. Vala nuania kialia kunya. Vala tae kaninzu la nipro nanan kimali hotuela.
1: Mai. Lepe. Keno pia yo mai, kinimorwa. Kinitoko kakoha lupalihualanu. Amanan kaya, kahiano memparupa hanivira, nilapsikina kuena nivirong hippiti, pahi, and nivira. Vano ya virasa munan kaya, hadasi bula seos in rupa ye yo ki nitepa. Onana rihamu kale lolola ni himi ya hutawara rola hini nimu ni manani haka na shinina na mawani kumatomu nanka ya uerule virela basulu atuani haya ya halaka za kumayibula ntoko seyo
4: tarupeka ipula zambu dhulu pale zinina riha zawate yirena virale vale ninire riha kukala ka mashi normali ntoko za akala mashika zinkala ntoko za akala ukala uera ya nanara vale kulu kihia kinilika na ton ntoko za ariaya eni virikana Masih apa? Nini cikula ye? Mie okala kawera tena mora pora tenu pati ukufira viri agambar. Motenu haya na alu lepan inu penyi mora level fushia ni hiyo thungu. Kawera na hiyo elio olepia hi kon la karohanu mora poti kina vahi andarelo ni chini kumenla lele. Mane la pota kuhu nino na nini uakata muhima kataka apa bi kushukurela himo renu baka kwa hiyo fulan mane himo ni humo kanintu ela fitiki tui tenu ania kia vahi ya kia tu ela. Kala gadio hini ni kala moti kula
1: ba a certeza ya maduro mama kama yara no nyura mama ka heto ko virhu sa pa mo ni certeza atru no ma kala him varla mote ko yonne sai
4: a na him varla nte ko kano na leto e akele
1: na retro kiwa te pasiemu
4: retro kwa te paleto toko kala evo ni rehuni na tuma akele manu ba ni wani ye kala i poti kino lia le ni akene kan tuela kuma ba kan wani lieto manu mpaka ba retro le kieni te pelaka
1: ngaya Papaka, you can call her canary high.
6: Never that, and Nilas had three Jawania Valley, can in Jewel and Jimania and Tepaya or a trode.
1: I'm an uncanny veramum
6: and Nivirayo, and Nimarlaja and Nupaja, and Nimora, and Amarja, Pantre, a Pantre Kuhala, Kikina, Kumaraj Hotel, Hotel and Pell. Ah, Murello Canon, and Magole Pia, Kuokatum, Manane Naviriana and Toko Omaput and Niwaka, eh, Eloy Achilles Ukiri, Eloy Achilles Celeste, and Lakel, here no, not to Abaye. Makaravira and Aferia to Awu. Here no, Napane, on Ortino, in Kumela Poyon Taco, Niaferia, Canocha Mora Moravale. Ah, Purkema Promenchene, tininche wa lokihia nupa ye jo lokihia chahe tikina chahe pitu wa namura dasaka ti lokihia ka tinera ne akweli ni hawa
1: masi ekina ku ke ku pia yu ka tuna koko ha so wo thiwa phatu la tra kolera a khala ro hnya ka maproma kina ku ene ana jo jor la masakartari pahi marekula ru ka mone ke ali tani misa ya la wandre siba ve wandre akela yo kina kibir helwa so lukiru ando dia le ro muru he mugu he wampola Mawani muri hai etu enenela.
6: Kweli miano totalmente mi temiko anene ohawa u. O sekretariu o ya wan tokocha mumo.
1: Ibon totena lukama.
6: Arate ene ya wan ya kan tokocha mumo. Eh kina ha mento male. Oniriyo lan kunya kapitau sekretari kapu mpewe. Ngubala kan halala chicha mwara. Manene nduku ini panya mahu okwa. Olupatia Oromula cha ni lese mwano hii, hele, hale, punte kweli. Nini hawa.
1: Nte nivariwa, na maholewa mawani, wawali liha tuwa lala. Akina wakanirla, ohisuwela wira mano, hele ni hime anjila nari, wira mwereke sato, anirha hii wavili liha mihubi.
6: Nini hime mihubi, wira nyanya lopana, atuila hika ninjolo mkumaya, atuilela, Allahu, nirekecho, nirateke, nikwateke papua, panir hiya ya masi, nini hime uri anapeke, nina baranya, soyo nini hime.
1: Mai kore valence na nanyu na kulihekela na ve ni himya hela ipamphoria sine himma so wothiwa katukina no thirwa twala kena kupa heri hai mononela hai au na nyumu nupo la si so mone ko ni ruha ta sekretari ore twa kole
2: ya no kinin romola tinata mukwa kama na kumpieni loko ikini ile twila ku rusale lahu nginzu elo nkhumaya kinro thawera fulano fulano kinro motheria so mi kinira ile twile la Ele twile la mwanene luku tini phanyi hale ginjwe lo nkuma wala tinira ne ya ginjwe la kimrowotha ruwanja wira tafulano nata tani mingi na kusa nthale wira afulano ale uwe mwana ko tani mwira nata ngira twi wira hakia luku
1: mama mani pavela vale varama swahila twile lele ri vambilo vavo ri hai wa pavela nyu o kali hera na mvane lwa hula
7: Eri mamilo baba min toko mi ba manang khaiwa au ke phanyale me pite pale au ke phany enu pa ke re la ba ya sharp enu pitu la tu ile we phu khule pia ka masikhano ane la le thetwa em pa khantsa na me ka khapela we rapoti ke na ma chu taria ena be nhi ye shiri akele masi man toko mi inkirna manera amanna ka nu khwa ke re te me na sha na ka bale nlelo ri tsitsale ni manang khaiwa virale khalai Masinkirana mane rovenyha. Bale kale pia bale kane rapoti ala shana akala na ki kumi herota ku herra ka fyo. Ku khana ka thamanera. Huni ra ka baba ba ana puya ni nyo shana ka mwale ba mwana achutara le wala ni maveke lo metsa wo wira twale ya achutari ya rinsivate ni masi kharina ni tuyo ya phanya bale ani mana ni hokontoro lari Masi makhale lo aya khana konseterari baba bana pera baba kinaona wira okhuma na pera mpaka na pera toshe kinaona wira ni porona wenna kuta yakha ya fali ari mitano ma hi yunani point ko ole ra masi nini rapa tu yokhiya ni tikini ha va ala la la kinu mata man na roba poti wanto nyakuli hana ba wira ti biya la sakaratara nu ki helela Masinala itu wala ketru mana anira tsama misiki tshukula phatsare wira mingi ntsu wala ngira letru masiroho khu ya shukuru masiala phavale nini shira mbodi pinira ka wira oretolo lani poroni nkhumesha ya hikani ntsu wala unyala ni wone nini nyala masima hikwala no venya khavo mwana mmotsa khala iba ana mwana ya warhi ndokolo la ka wara letru ilela a warhi ana ntsu itu wate Masiona maikwala na mwana otena na wara falarda na rapihia na rapani sapa wona kala masura tola nlelo ni nakhala naka kini puroni mwayanno
1: yo kala tu yahimo ifralta sese himma yo chikarta vejala kala to kina ku anaku sha to yari hela sevale vale munta mane ku to makari pe te tina ndo yape
7: awa anir hata ma atuihwa ni vira mapasajero ankhuma wa matsuwa ra ko mayaya ankhuma mayaya ra ka wa matsuwa Ale ya wabashita sawili pela kakaro ya nrula mwanaya kanona tomanera otipela. Ni anama wawa wira kwa ulihi ya hipa. ala na rula khutri khela ka bale hena hala bale ke yana contaminar ah
1: vano ni vanela kama ha huyola opore yo landri ni Sakina Asunto Charles onvramite ko sa ona malola o dishirito ya omwemba masivo te pshwene espiritali ya omwemba nkahaya Mohano Sakina Asunto Charles ana mawanela ni mwiwa humu evanyana kama so hiyana sa solduana ni kolera mapeni riwawe masekili wawe ni yesi ni hima so wuti wa mawanimu etini varawe ya ama holela ye kumi edistritu ila wawale liheri ya mukalilo ila watu wa kolera na mawanela
8: nzena ana kasakina Asunto Charles ni de verdade Asunto Mvara ekipe do Saudi para ahimera na mawani ninae mera sobere makalelo amunla poni ataravesh yowira tela wapuwani okweta wapuwani ya rwava le urutani okuta unyawa matata nisabao walani aikala nisabao edrura orapi hata iparatu wapuwani okala limpo akarapi hanamwane okatri kuo sempere wohinyela wohikala wero ovara iyo miteko yelelo melo hivara sempere metita preventiva zinkala para sempere kihena para lelo melo hiya lelo para melo hiya ni ninae mera wera reapanya ola oretrola ihonkomane kowani para ompereveni rendretrolole humpi hospitali amva heke mati sempere akusheke mati yanrana kwa hospitali amure haka mpaka upi hospitali yakalawera hana nlanya wa kiviru ya mona wero mpanyo retrola akusheke lanya ne akusheke mati ale humure haka enkerana nlanya potu kusha mati kwa pea kuluka make kulirimotsa kuhela esukhe tambe kulirimotsa kwa aproveta ro khale de bo soro ba sha e khala ne tempoeyo a kushema tsa la fontenaria a luketso mo a helema a sele se ukire vakane ma kha vakane a viraka a murha ka ndetrole para aproveta re ompe hospital sana
1: e kina ku ena shanki ha ama hol la miteko sai kuma ni makulu lakini ku ena filmu la poni mahu edisi information o hima so wote mpatu lotu wa kolera muteko ni bari wa tisheni wo kalera ni ama hola mawan
8: de verdad de information tena kala vincene mabae rommo ma muita juvese ya través ya conversa en kala neho ya nana saudene na comunidade anirwana eletela le kwantsa ja oparariha kwantsa o persepere mo lumo ene a himere hala we raepa e verdade ano kukhalale o sa ne a re tshetsa ba ra e tsona na ra khantso ba re thuzo rera it is informatao ke tsen farda re imagine ni ra na ku tentare ye ku maleha a través ya de algo tsen panke ho encontro comunitario o hi para re sempre
1: no shukurela Asante miko shukurela ni mpo heri anilo no penta hun muniwa o na pera mwemba ni mvanela hu na heri kama karara esheni kanle over ya ka wina ve nakal heri ana mawani wo se koreta wa kolera alu pali hu hiru ka roke nyenyala o pierwa papa la sekretari nka ha yavanto o kati dio la van la kinro vanela vari ke valo ke va molumu sheni ni kandia hu o halantarlaka ba o kan leoni ni werani ha opia we woni mpavela howi kolero hena pia mna peramu muzeromu
4: enada nyara gera ni kateke ni rapeke unu talivela na rupusu wo e pan bani heketsa mukupa ka nje ni vate kuvela ka kyara pia taka shane hu e parushaka eretra ya kolera
1: alupali
3: ne rapeke ni kateke ni varake tuzora vate vale e para omomona meremani mo pare kwa kono kondo menar
1: katuna urgnula mono lanno ka he sheke thonuma va e handlia kanlia hala va van lakin ro van el handlia hu yetla ka inir ke sai thare proshen
5: Tara ditom mona shelia nara kumi vale. Ne kushake melo kuvela ka. Ni hingwe hendre mana mane ole. Ono mbara vontate au tuna wawe. Ni vele ke ni rapheke paratho. Ni rakatheke. Ni rapheke mana mane ole proke mana tihini ninyalela. Yena khantsuela ora miane mbara akela va yorera. Nta pa ko shukhora la tsa yo ana puya ni khali here ke ne ta ke ni paraka. Ko le rola. Ya khala ora thian thu. Ni rutuzi ri ya khala ora mane ne luko tampene na ve ke la ora chante. Rutuzi ri.
1: Aro pio wan yo ko le rola mhrera nyu umusi pesha la morongwe ha.
5: Ka mutaka tang hawa. Bana ka ngwa haru mikha ke phaya le ke hote. So awe ha mutaka tira tsali aya ni porane ka hono tunku. Buruka hawa wan hawa wa yana ni mitike ni hawa. On chima ke la we. Ah.
1: Mai nka haya tete ni re haiba e khandia ho wira tarihe ga mere go se yo sindale ya mawandu ka thukena na kupaliwa ka thukena hina kupaliwa o se go retwa koler
6: a me ke ne era yo tuyo jino na ho jiri helia ka yo ni ri andri hela twamvera ni re ka wona jina ri helia vanta mani ma wona na ona kan herke ku ka kha kan ntata jon nar no ne ke ku ku sa kan kana na thipelaka ntini khuntina kan tamola khunra phaka khuma phaka kenan dia Hupi on Vahagora and Naval and Nakaramavia, Ninuele, or Yamanaman, Tipeleke, near the Flarta, Nirheke, near Kahura Timikaria, Nirheka Puava, Nitipelek, Hupu Nivahaka.
1: My
7: name is
1: Vela Vela Rock, Larnere Haiva.
7: Vava or Vela Vela, who near 2 years in Tikalata, a Vira Qui, who you. Kenera wera he na shi na ne pairo ne namantso we hawe ha makerekere na phanya bare ni totreke ni thipeleke ni bareke ya bare huni lieke masi e yo lore to la khurero ni shanki gore ka ya kha motsa moni ha thipela a twar a cheshe e thokwe motsa ni fulo na ari ni motsa ne na marapi ha ko tantwa ba ko mvara nthule wera e ngendro ko ntamina riva Masiva, manene luko na chutari etri le khaletri ni vukua ya khaletri ni mali hawe luko amalihe ni mumule no hawa ba yite lelelela uwo wona pera toshi uwo watanu mala vukurua masiva pia batawa wani phanya vho kwetsia pone raka wira manene luko na chutari etri le vukue ni khala 10 ni woreke malaria ya ro hospitali ne ani phanya ba lone na ku velo hospitali khane rena thomane ra u gira ne na sa to hospitali na ata mani hurupala ne ro hospitali mani hu were ye fe pire ne ro hospitali kwa kere ne mira en nira ba te u hova mi kuto kuto ne na ku velo hospitali pulli pa ne
1: ke hamro koreka
2: ne me ke la vula zita muera ndra peke ne katheke rato ne pa oni maleleke ga pa hi
1: Mai moram hinya ka wina ve monne ni mai thwanyo a oreto a kolera ba e kan liang hala ne tla ka tif
9: ne na hala ne panka ke jene ne na ka tha ne na ra pa masi ne ni tikini ha ba tri le la bang khuma e ne ni tikini so la hinya la ma ma lo ra khalai ka ri khu yang wo ri ya ba te khina ve la la tre na khia khala una nyama mo na hela ka ban tru ku ni ma je tri ya ki ta ku ne le ma shungwa nonno Nina rapa, nina kata, vati nina vela, mashimirimane, minini panya, mana hiyele ratele, nini tikini haa, mapuruwa nkumaya, wanimashana ka hapa, matinira kure tuilela, evukue, nihurata monyi humo, ninirata, nihaa nishieni, kihinto kukala hivu ahimiyako, ninirata, mina tuile nani tikini haa, wankumaya.
1: Asan, nka amro kora ka mokhana to ko yo hinya ola mphelo thaya la sherene ke hai. Amphelo thaya ba iwo. Ayo, mukwa ho la wa khalili yo ni yo Gildo Makina Delfina Cabral, Mamutu Omar ni Vitorino Kumbukani na Malelei ha parona va mosaru kumelo. Opo mekani ya omemba masiwote pshone ona pera mutete wa ozero. Muhina ma mvane lo la ulwana rotwa wa kolera. Wa mkwaha Mosaradi Musambiku kalihiriwawe ni UNICEF. Pahirini.